0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
7: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Miss, yung right men nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right men. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right men.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med ng pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: GV 99.9.
7: 99.9.
6: Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Miss, yung Right Med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta Right Med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: GV99.9, your good vibes.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
2: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all locations and business events.
3: Ay, pisa-pisan.
4: Ah, pisa, bakit?
3: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
4: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung basket. Yeah.
3: Pero, di ko nahihinto.
5: Ayaw ko na.
6: Hala? Joke pala yun.
7: Wow! Sabado na!
6: Wow! Gusto ko to!
7: Ay, siya! Ganado na naman ako!
1: Talagang ganado ka dito! Dahil kasama niyo na ang magpapagana ng inyong almusal hanggang tanghalian!
7: Magandang morning sa ating mga kapiling kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
1: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
7: Tutok lang para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated. Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes. OPM tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali.
1: Tuwing Sabado mula 6 a.m. hanggang 12 p.m. sa programang Bida ang Ganado!
6: Sabado, Ganado!
8: Naku, ganado na naman ako.
7: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. Ganado ka dito!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Miss, yung Right Med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med ang pinagkakatiwalaan, ipilit at tingin. Basta Right Med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
2: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
3: Paano ka pero ikaw pa yung galit?
4: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng mag-diet?
5: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero mas madali?
6: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
7: Eh, di makijam with DJ Ya!
8: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
7: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
8: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
7: Sa programang, ang tanong...
9: Ala eh, paano?
7: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
8: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
10: Paano nga yun?

0: GV99.9, your good vibes.
1: Miss, yung Right Med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med ang pinagkakatiwalaan, ipilit at tingin. Basta Right Med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Basing, basing!
8: Oo! Oh.
7: Pahig ka, uulan ng bigas.
8: Abay, oo! Para din ako bibili.
7: Pero, nakasako.
8: Ayaw ko na.
2: Hala? Joke pala yun?
9: Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
10: Every letter carries a story.
11: Dear Papa Joe, nagmahal ako at nasaktan.
10: A love that questions. A heart that is hurting.
12: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
10: A decision that is not easy.
13: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
10: Love should never make you feel second.
11: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
10: Let us talk about your story.
11: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
10: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Miss, yung Right Med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta Right Med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa five.
9: Barangay boy, di ba ang pera ay nabalik?
10: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
9: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
10: Oo, ayaw ko nan.
11: Hala, joke pala yun.
12: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
13: Every letter carries a story.
14: Dear Papa Joe, nagmahal ako at nasaktan.
13: A love that questions. A heart that is hurting.
15: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
13: A decision that is not easy.
16: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
13: Love should never make you feel second.
14: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
13: Let us talk about your story.
14: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
13: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Uy, tol.
2: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
1: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
2: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo. Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
6: Every letter carries a story.
7: Dear Papa Joe, nagmahal ako at nasaktan.
6: A love that questions. A heart that is hurting.
8: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
6: A decision that is not easy.
9: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
6: Love should never make you feel second.
7: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
6: Let us talk about your story.
7: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
6: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Hello? Sa GV99 po ba ito?
2: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
3: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
5: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
3: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
5: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.
6: Papahuli ka pa ba?
0: GV99.9, your good vibes.

0: GV 99.9 Your good vibes.
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
8: Alam mo ba MLMC, mommy?
9: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
7: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
11: More loving, more caring.
10: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
11: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
12: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
13: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
12: Pero, may bill ka pa rin, buwan-buwan!
13: Oo, ayaw ka na!
14: Wala? Joke pala yun!
15: Hala, nandito na siya!
14: OMG, tunay nga!
13: Abay, oo, natatanaw ko na!
15: Teka, sino ba siya?
13: Siya ang inyong katandem na walang problem.
12: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
13: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
16: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
13: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
12: Rico Barako sa programang Siyestawanan.
13: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Miss, yung right med nito?
3: Meron kaming iba.
2: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
3: Ito po, subukan nyo.
2: Miss, basta right med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Boy, di ba kaya ang pera ay nabalik?
8: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
7: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
8: Haa, ayaw ko nan.
9: Hala, joke pala yun.
10: DJ, pasang request naman po.
11: Hello po, pwede pong mag-request?
12: DJ Rico, pwede pong paplay ng favorite song ko?
13: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
14: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
13: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
14: This is DJ Rico. Anyways, mga kavas, for our next song, we have Treasure.
13: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
15: The best request.
13: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
14: Request ka na!
16: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Tol, tol, tol!
7: Uy, tol!
6: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
7: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
6: Pero, puro pangit lang yung pwede.
8: Oo, ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
11: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
10: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
11: Opaka-OA na ako vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
9: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
12: This is Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
0: Vibes! GV99.9. Your good vibes.

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: GV99.9, your good vibes.

0: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month. This is GV 99.9, your good vibes.

0: agad gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico
7: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
6: anyos. GV 99.9.
4: GV 99.9. 30 na!

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: I'm sexy and I know it.
1: Mga ka-vibes, mabilis na kaalaman tungkol kay San Pascual Bailon. Siya ay kilala sa kanyang matinding debosyon sa Santissimo Sacramento at sa pagiging huwaran ng kababaang loob at simpleng pamumuhay. Kahit bilang isang simpleng Hermano lamang, ipinakita niya na ang tunay na kabanalan ay nasa tapat na paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa buhay ni San Pascual Bailon, ating matututunan na kahit sa simpleng gawain, pwedeng maging makabuluhan kung ito ay aalay ng may pananampalataya. Ang mabilis na kaalaman ay hatid sa inyo ng Parish of San Pascual Bailon.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. Rentahin na!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
0: 30 na!
5: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
6: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
7: mula sa mainit na palitaan.
8: Kayo ay nakatutok sa GV.
9: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
8: Paano palang pagpapatigil sa bullying-bullying?
9: Patuloy ang para sa detalye ng
6: hanggang sa umagandang kwentuhan.
10: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
6: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
11: DJ Frankie
6: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.